mazuva ano mukomana uyu akanga aenda asina keriya kwambuya akati ambuya vaisa muromo mumunhu ini ndakapwatika kusika kwazvo ndikati ambuya wamazuva ano menuwe mukwashaka uyu asina chaenda chopakeriya vanotsamwa zvakaipa kwazvo zvichati mukoma zvinokura.